Thailand ka ti ju chige ga ki ju mang shu je na chong ba na se na ji chang na shong na ga wo trader na im chong ba na but ne kya ga bridge nepal bridge ore chong ba na se nang shu pe bu shu ji chu ye song sang ga bu ma dra go su ji dan da u dim chu ye song sang ga bu shu zu mo ne na me kya sa pe sa ni ne ye ore la kya sa be je be san do na political skill ne me ore sam na thong yin to be sa ni na pa yu thor zu mo de de de shu me Bayu to zumo de dende shubu, zumo be nan damba, da joo shaja mwane nye yu, wale la, joo jis, danda lhasa nga no, joo nye na sanji kuchi, deshno wo che yu ne me ud, nebali ya dende shubumda. Da dende shubu ya, da deshno wo lhasa ka, dengi zuo nga to joo hang dembal nye yu chene nga, joo jis nebali ya gasu. Da, dada ud na kaangbu shubu su yumzen ti gaji ongo lo nye na, sanji ku shedana bribu ro, da lungbu rang rang rang rang rang rang wale la, bodga nga dan yung bod nebali bodba na nga do bri. China ka gebur sanje na shalam are no the bridu me or Japan ka gebur yam binam bli la Korea ka bo ta ta ta Africa ne America ka Muhammad Africa no zik bala bri sanje jom ne na or la zik bala 6 7 foot no da la bridu ne or la ta lungwa kham bo se rang sem na ud no me ta sanje jom ne dan bina shere ngoma ji ga et no lo ne or la ta nge bur shatang che lo ju che shu su yi na sanje jom ne de da na kunda chuden ga te ne me kuje sheng bur ta e ga tu ti se san ji jom nen de je nyong ne go swa ti se i ta da choma de ne da ma za ma za kri ne ye shu su lo ju de nom da wa de la i ji se ta do ji de chu de ne no san ji ku ji san ji be na u ta da yim ye ta u i nya ne ta che ya go yin ko yim si nya na do ji de chu de ji na shu bu shu bu shu bu ji ma de a shu ga de zu ga wa de la ta lo ju ga te so yin u na ta da za u nya ne mo su ju mo de i ji se Sanje bina sheshu gu duje gu shenju gu lam luksuna monon bur. Gu shenju gu. Sanje gu gunda tanga bire yu gunda shenju gu lam luksuna monon bur. Irbasa halamda donaya ya museum yinbur ichi ga pebo ina tena. Na nadaji gaya shengu lo nina shukti tongba de shenju. Shukti seje sanje mono di shukti tongba de ya. Ichi seje sanje tira mono zik seje korona no di shenju. Na duje ga sanje ngodo shubu gu shenju che gu shen mono gu namba shengu zinyadum. Ore mijin kushang wina respect men wa chwa de udmo do te shang zhen ya de ji su kushang ma chong na shu gu shu gu ju gun na da chi md throne de ore la ti tong ba de u zhi ji san ji nong ni sam na tong su ni de u century nei sum de ge ng da de gun na da chi na ga ji ng lo ni na central asia to trader na ore central asia to chom ma na se ong ya de chi chom ma na se ja ga jang chou ga wa ya jang chou ga de chi san ji gu na den india ga san ji u shen ju ji na da shuru ya gom nyong bits u tima di kusu gangba me no ya ya sanji u tima di u sanji ji u shen ju ji sanji gomba zo ya sen churi nei lak gai sarum lo jay nei lak shubu chi shong ta sanji ji kusu gangba ji nada gai shong lo nye na iji kusu gangba ji yaga lo cho ga south ga south ga u di da lo ngab jay dung jay shubu ji sanji ji ku kusu gangba shen ju ji da shubu shubu ji darum da ta iji se peche nenga nuwa na, ta ijik duzu ka mi na se, lungpa miji kaya no samla thong ya, soba na se shengwa ma to, takta sanje udara yin ye ju che, go yim da. Ta nye shugu su danda chi wadim. Ta ta New York, adi New York City ka Metropolitan Museum ya, museum tam to dam da hachet go su de. Ud nenga nangchu koru la, sanje imbur nangchu koru floor kilo ti nam da. Ijik nenga ta na ki chala ta birisa tabo, India ka si tabo no, Sri Lanka ka si tabo no, ore, Thailand, by Nepal, Bhutka, Sisi, Tabolo, Kambo, Nangashonu, Shoya Nyoda, Shoya Birs, Research Yaya, Kambo, Priya Nyoda, Kuchina, Nana, Nasi Shonolo, Shubuji, Sisi, Sikunda, Kayaka, Shonolo, Orela. Ijik said, Dani Shugus, Jumzenji, Silonia, Sanji, Nyawachi, Aslij, Momachi, Kayate, Noina, Monu, Nangashi, Kevala, Monu, Morela. The Dada, Rang Lumbog, Lam Lusuya, Shanyawachi, Shetaina, Kutaina, Udnasha, Chobayana, Kridumberta. Bhutka shubu che thangka shengbur, thangka binang bridge yugi, zorik bagi jabchi line nang, bridang nang, rule di shongwa me ore. Ud rule je na chio gosu jumsen so che si shongwa lo nye na. Chikta ming odo de bring yugo yi na, mi na se respect mo shong yum nye da. Kli odo dong yume ore la, kambo ting odo dong bur, maro od nye jula ijik ya yum nye. Ta ijik se, lang odo de halam bridong yi na. Mi na se halam di semga, deba halam mangshu re yum nye. Ijik jumsen se, kutang na halam lang odo bri gosu jumsen lo dim da. Iji nye chega kusham thangdo ya gosu zeji iji shay chebi ya ya utna ya borda chube ke chala de yin sam ya za teme ya ya ra nye gyume orela u jumsen na utimda shet parathima de bet nye goyi na gaji nye maro od nye ya

0: ye pe shi ne ha ma do o san ji ju ju pyu shi no mo do mi shi mo no ni sha mo ni wa la i chi se kang bo san ji ju ne ba yu no ye na ana san ji ju ne i chi san ji o mi chi zun ma ji wa la ta don da wo dim ta o pe shi ne ha ta da bru chi ta don da ji de shi no ri na a chi ngo su ge te mi dim chi den pe me chi ne ba te da ji ba ni ju shi ma rab nam ne to to shi nga ya ta jang chom bar shu ne ta ma rab ne na o zo ma rab ne na rigmawa harijan dolbo utna shenye do morela utna yene tap rig thobuse je jeo long sho ni manam tap ne da orela sinye na jaga ne rig thobu kha jeo malong yene ta siga ya me pe na brahmin ga jeo malong yene lobchung na je man me chik bir veda na ga na do me ore rishi veda hindu ga rig je shung na pe je utmo do na lebju la rang do mo cho me bir ichik se ta tamse ga jeo malong yene utna teju jumse te rang mo number sanje jumne de binang lo yune nga dolbo harijan reg na sha neyo ya go tam nam da to na nga nyen ta da na shu sume sanje jumne de che ba na neyo ya ju chi kam bo sha mandatory ya nyu na da ba kam bo sha neyo ya go sum yarang puna da roommate ti na ba shong yi na rang se neyo ya ta do ya go sum
1: sanje na se da ta mon bak le rim da nam ta le rim a jese chim bo shi wala se zen na ngo chun ju chim mo to go tenzi jumer ma chi si monjit ka kyur ya te shi nang dang san me chi mo mu de san nang bur lang yena usu mo mu de no no chi de leng che nam ta le ri ma san sa lang yena ut dam che mon pak le rim go ta nam ta le rim chi tus medium web kilo hertz ka chen ne quality meter ka thik ning khab chi nis ning cha nei ga lang yena chi usu no tin kang ta ma chi no bur lang yena da nap tu chi de leng ning ka ma khali chi la de ni The Shilun Yitung Kalagrolog Chinda Dumbakter Kalibli Bergelon Yitung Yan and Kennechiksum Rabne Metalog Banda Dukbok Sisji Reza Pasang Imber Sanginada the Shuknesul Kajan Shobanang Lobsang Nobusisu Sanasa Silim Kushup Narendra Modisi Paper League Nina D. Shok Sangwashoria Naba Linakening Pishaksur Shung si leka naka yur, ya winye nangu ning. Leka nganpa yakan, ba nang, song ya tsun kanga tsuto na winye, nang ni. Silun si dang, video, nina nyantin seda teka. Shung genkur zo wajit. Lobdubu nang, lobduti, trela, motong yuk, inu le denya. Gashra rim, zo, yikyu, Yakusu Rasuning Disho Sangwa Shirojit Nedun Priyuti Minoning Loptuba Boom Yorning Birk Pamanangshil Dunghe Thamdi Rasumye Nangni Silensi Dang Drevano Lekungshil Fast Track Court Nina Timta Zuwa Chukyuk Toga Lasokpak Kor Tim Sarpati Dadi Yanye, Kato Shuje, Legung Simutia, Chagle Naye, Timuk, Sinditi Juya, Dangnop, Silunchil, Puyujit. We lunchin Langidioka, Dredo Naye, Uzuktoka, Tim Temti, Juyinye, Nani. CJP, Gokros Janda Party, Ning Shungnik Putka, Tsongdu Ting Namijit, Dish, Gesedilisarpuga. Constitution Club, Tsokanga, Tsokok Nesuni. Uz Tsongdikapka, we traded Nanchin, Jagat Prakash Nadda, Ning, we Lanchin, Jitendra Singh, Langyabasi, Nyamshu, Longuning. Cockroach Janta Party, Shok. Legulpa, Sorabdas, Ashutosh, Renka, Abhijit Dipke, Ning, Deepak Balyan, Langyabasi, Nyamshu, Longnambar. Shungsi, Shide ya ngogol yakan nangshil timtu mayayuk ning nyechir Sultan Marasuk yikyuk si Yongpotkan loptupa nangshil shungsi compensation nina gunsap yayuk chakin nakanei shungsi kai longun etinya Kokos janta party si shungdeyapka Jodur Yayuk, Mertun Yayuk, Nitsumni.

0: ejikta narachi match itanga da inji kaine inaugural match me nana ko jeten de ko ta match chitanga da team sunne super ga change ko ta tangira so inam
1: not sunday ka ngatang opening ceremony imbur eching ngatang naleng chuje duguni pheshak chu ngatang chief guest nang phepimbur to eching ngatang tukchik ngatang chief guest chit cha tang ka jpc tawang leki gumbu sarimbur
0: yes
1: ichik taw sar ngatang inaugural match nyo pulej ngatang nadachi match chit ngatang ko nining defending champion ngatang Munyal FC Munyal yes. football club ning ngatang kharsening club uipa sports club damimbur

Zingjiang si yin na uzuk to ka mun ti ye gyabjur nang yuk yin ye nangbur. Donzan nip je gyesi nagar pan je et chosu yin na nak lam luk su ning sach sach ba nang shung shil dayuk yin ye dokpa yagu ga. Zingjiang si nagar pan je et zu yu gui bu zu wa jit sanye ga zang da. Lakulok wa nang chenrik ni tunoya daksung ya yuk. Chirung ya ki, lemdang ya ki, lemdang a lo zu yuk ning dongkir chelsi daksho tongyuk toga yin mado. Sajak takbujit shung shi biyuk minam ye nang uning. Sak takbujit mimang nang rangja nak ngoto. Rayim ye nang uning. Ngozin nu nak zingyong ning lam lukse ba nang. Nak rangja rayim ye seshe nang ni. Sumpuje misi nang si ST certificate biyuk chit. Biyuk ning ST certificate denpo kungki ya yukur dokpo nanguga. ST certificate ning yekche shenmuba nang municipality ning nagar panchayat. Shenmuga bidu ngoto ya muthi ya lekung doluk rangja ya biyuk im ye seshe nang ni. Shubhashi piche gyesi nagar panchayat ka degu inna datak wangzin ning shungsi chichok dedunga nangu iskim nina chalji kray mangsho bigusok kangekur gakpa nangu ga nagar panchayat chosu inna sanek gram panchayat kuk zauka nagar panchayat kuk lamlukse shungyuk ning Ichik shuk, iskim nye na shung chelshiba nang chasang arban kuk ngakunga yaong im nye nang ni. Kray yin na ye, dongkir ya ge tongyuk toka tim ning tunu ya duyuk mato rangsi gasam ya duyuk munum nye seshe nang ni. Donsan ngapache nagar panchayat nye nga chong leka ning chelshimunu kim chuyuk rik sikarang Yakmochu woning legacy na timning tunaya yakko soremnye seshenangni. Langina uts serazu durdu yeshu suinna. Tamang nagar panchayat chik kosu gobutsu wajit. Tamang mimbur nakya na mangsho gedong noning. Tamang dongkir jit. Gyeke tensho gedu ning. Tamang a pisok mi yur. Hongdu letinya. Treten lekshya thongyuk, chenrik ni tunu ya zogpa lakalok daksung ya gyuk. Lemtang ya gye thongyuk, chirung ya gye thongyuk, lo ning koryuk sungkyuk la sokpa kor. Yimye, nangni. Uzuk thoka misi nangsi. Nesu lokpa. Kepel manang bengye, jingyong si regu shusu ning mimang nangsi inna shung rang sibisu nesu ba nang. Kento raso nang bengye shuni. Shukta je misi nangsi uzuk toka nangu samcharba nang chasang. Tamak takchue mayakde na zingyong si samlo tongyuk inye nangni. Langina utdame je tawang zongpun jam namye omosi tawang lungting kanga puyo seraji duz. Sanyananda uzu shuje deshinobduk lerim detene chuzuk uju sasanansa. Data siddik chuzi grokna karmachiche lerim jaroka. Chuzi nisje akashwani dili kerele yashusu. Hindiga singinin chuzi nisna karmalingachi. Akashwani dili kerele yashusu. Inchiga singyur. Deshinob chuzi nisna karmachitiche lerim darpan. Chuzi nisna karmakanilingachi lerim pradishik samacha. Chuzi nisna karmakanilachiche regional news. Deshnup chuzi nisning kama kanilinga che lerim gomi tarani chuzi git che lerim purani hindi filmi giid. Deshnup chuzi git ning kama kanilinga che akashwani dili kerele yashusu hindi ga sengyo nan deshnup chuzi dugu che inchi ga sengyo. Langyana deshnup chuzi dug ning kama chukro che lung ching kang tawang deshnup dug lerim banang chasang du yimbur. Langyana sedata lerim sedaka na seda nakati sanangu ning chu che lung ching kang tawang deshnup dug lerim detri na chuzi gu shusu sanangu mbur. Langina ut damaje lerim seraji dus. Langina da shubu lerim jaroka. Hindi ga shusu sanasa.